0: 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them!
1: Hello, ako to Yabon. No, you namiyak na baka ko. Isama mo ako. Isama mek mo ako. Kiskula baka ko. Pasan nga kay kita. Anang na nga ka. Kaya ruma kay sibere chico. Anang kalo main game. Naman na magame pa empon. May kamata kita jay. Anang lawan kinuha kita. Ngay kila lawan nurun school. Ngay kita sa no, chico.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: YFM, Bengerak Pagi.